sa paggawa mo ng mga desisyon. The second point is, do you weigh the possible consequences of a decision before acting on it? Tinitimbang mo ba ang mga posibleng maging bunga ng isang desisyon bago mo ito gawin?